le mali elikhishwa makulungiselela umshado. Ungaliphinda kaningi mawuqathanisa nesinyembezi ezikalwa ngabashadikazi emzini yabo malishoni ilanga. Wathi omunye ngelinye ilanga.

Lekumbula ge gulolu shelo ge siyagu piskati gutu kete ya kingoma etandwa nguwe ungabu ufisele umuntu ilanga lokuzalwa kulusuku lwakhe lokuzalwa namhlanje si yikho ngakwenza lokhana ukuthi uthumele ke iphimbo lakho umfisele ke ukuthi ke ilanga lakhe lokuzalwa ufuna ukuthi uliphelekezele ngalipi ke ngayiphi ke ingoma laphana ukukhethekile ukhululekile kakhulu ukuthi uqhumane nathi uzokwazi ukuthi ukhethe ingoma ezomjabulisa phela umuntu lo yabomfisela kumbe ilisuku lwakhe lokuzalwa ufuna ukuzifisela khona laphana ke ilanga amabeletho ukhululekile kakhulukazi inambala inombolo zocingo ze studio zithi plus 2773 1861 403 kulapho ke ongashiya khona umlayezo wakho omncane ukwazi ukufisela umuntu ozalwayo namhlanje ke ilanga elihle lokuzalwa sisemsakazweni Radio 54 African Panorama.

0: kakhulukazi lapha nase zimnandi zodwa. Okay, asenzeni kanje, siyabuya. Ngibuzile mina ngathi thumela iphimbo lakho 0731861403. Ucho ukuthi khona wena uyavuma ukuthi ubuthakathi bukhona. Bukhona ububone ngani? Ngifuna ungithumele iphimbo lakho. Othumele nje i-text ku 0731861403. Dlodlo, sifuna ukwazi.
1: Dlodlo, sifuna ukwazi. Dlodlo, sifuna ukwazi.

Ayi mlalelo othandekayo ngiyakuthembisa ngingoma yokugcina yamapiano le. Sibonga kakhulu kuwe mlaleli olalele ngalesi sikhathi sihamba nawe ke khona lapha kwezimnandi zodwa. Sibonga kakhulu Branko Snate, i-content producer yethu ke lapha ne-Bedford View. Sibonga kakhulu ukuthi uxhumane nathi ke laphana. Uzi Nxumalo and Tango Supreme. Madada, bathi mzala. Mzala siyakwazi. Into zobusela ngezakho. Mzala siyakwazi. Masiphuma siyemnandini mzala. Yeke abantu babantu. Mzala siyakwazi. Siyazi ukuthi udube ngane. Okay, mzala. Mzala. Kwezinandi zodwa.

uyabona lapho uyabutholeke intokazi ekuthanda ngokwamagama ekuthanda ngokwamanikelela kwashamandrebele ekhuluma nabo kwabo ithi-ke hhayi uyangithanda lo bafo uyangithanda lo nomzana ngicela nje ngiyohlala naye noma engalobolile uyothi mhla evuka thola leyo mali baba uzoza ezolikhokhela asazi-ke ukuthi wena ukubona kuwumbono omuhle na umuntu uma ekuthanda ngaleyo ndlela ethi hhayi mina angisakhoni ukuthi ngihlale ngingedwa asakhoni nje ukuthi ngihlale ngingenawe ngicela nje ukuthi ngiyokucelela kwabadala ukuthi since ungakahlanganisi izinto zakhona ngicela nje ukuthi-ke badala ngiyohlala naye udlodlo mhla udlodlo ethola imadlana uzobuya ke ezoshiya inkomo kodwa mina sengicela ngiyohlala naye asazi ukuthi wena kunguwe ungathini ngalolo thando yabo luphiwa